0: E ti?
1: A ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E, makoum.
2: Koum ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop ta.
0: E, gouti an, mwen yon ti le.
2: Kouman yon? Mwen
0: kabou yon manje, sa manje asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki les la? Chabin sa, Noya?
2: Oui, sa katavay ko de Pitton Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitton Company. E bi epi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite.
2: E
0: la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè le apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kwen ni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè yè se. Kwen sa sa? Kwa kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki vise ti mwen. Anyway, si Colin,
5: mwen kay bad.

0: Colin!
1: Et ti?
0: A ki moun sa la kem la?
2: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje.